0: Sakina, Sakina gue pia, natu habi selafan. Mirevis husata mahadani. Ekamaku, atolumbera mahanukuneru, kai chubis gendamman. Sakina, Sakina. Mahafura megi.
1: Madukure. Efrata nga. Ahre midani. Na na na na. Na na na na.